Good evening, Manipur. Thamjari. Ngasi numidang pung tarik ka minit yang kait chat pamatamda. Ngasi pung mapan ka minit mga chat pamatamda, Thamjari. Adom gi angak pa nung shibawari singbol. Tungan-tungan ba Manipuri film dagi lokat chabay isay sing Thamjari ngasi numidang pung mapan ga minit kuncha mga chat pamatamda. Pung tara taba matamda, Thamjari. Tungan-tungan ba saysak pa sing dagi lokat chabagit matang-matangoy na. Mata nga sida nga sigi sangay channel da Thamjari ba thawram sing samlap na ning sing jaba loy jari.

Tahan jari ba isay siga loy na na. Pung pamasida sandog cha ba, manipuri matami sa ising matanga si daloy sinjari. Hausi gamuk tabirasi, radio class, chambri ga hum suba tangkagta. Class 5, lesson number 8, Hindi lesson. Thauramasi, Department of Education is Samagra Shiksha Manipur gi tengbang ga loy na na. Sandog cha ba thauramni.

0: nga dia tu perfume gi isai makan kira di karamba
1: ngarang di ngarang de sutagi tagi ba nang lo ye film do no dalong ano video kusara ni ga dia ga sapa nak nere ya nere no sina nang ai do do
0: hoi hoi AJ Mishna Mamadi Pusparani anigi apun bakon jail da dalong guru mayum na sairing ba sairang buna Rahul Dose oi bidoi ni ko
1: Oh,
0: mana itu ni? Hoi, hoi, hoi. Kudol tam jarak lagi ya, Dudi. Mian punya tamina bayar aja.
1: Ya.
0: Hoi, hoi. Thakit ceri.
1: Terima kasih.

Tabire, sa isagpa magi isay da Rajkumar sa tidita na sagpa matamishay. Kudol gihan buhay na. Sayring ba Joda Chandra Sanasam. Ani shuboy na lokacari ba isay gi sayring ba Bijendra Kumar Sharma.

0: 아이코 여홈세 본디 본부수 숙야야로 이봉호의 보게 빨리 사세 앙앙나 뛰고 본부 숙야야로 해리시니
1: 아 아이 밥 다자리 마이 뱀 아이 밥 다자리 월두디 밥이라 브레 마이 뱀
0: 이마세 그레지웨이트니 빠자리 야암나 굽나 파자나 파레
1: 아이 키땅 서플리멘트 하우자게
0: 하이비요
1: 마타마마기 판차이트 멤버 Yumnam Chandramani ki amatang pokshaba machanupa oja headmaster oiramba Syam Kanaiga aibu pokpa matam madugi senior advocate thoksom gunoga yamna chanaba marupni aina yumgi almira da yawa amalba file mayam yengda will yawa file si thengna bani laikhidraba advocate gunona will si magi marup Syam Kanaiga ningthina tanaduna register tawrami file si thengaram drabdi asuk chaukhraba 5 crore fixed deposit ase kanamata thengaram da bisuya
0: will see the hairi will see the original copy ani legani amana advocate gunogi custody da aduga amana yumjao sigi mafamamada lotna headmaster sham kanhai amadi magi loinabi inamana yani ani gi tangna phangjebi macha nupi sahi yama makhai khaktamak ngai ngaida mafam khangdana mangkhrabi bembemna lanthum pumnamak asigi mapu oigen
1: yumja osigi mapham mama da lotuna thamkhriba will gi original copy edu yaujri makhai 5 crore gi fixed deposit asikai ba yaroi pasha do on ba yaroi mangkhriba bembemna sahi taraga nipan hek shubada haibadi sadli ba sahi yesigi nabemba gi tangkun ga nipan da fixed deposit asi mature oire mangkhriba bembem gi masada lotli ba will gi lotpham tak pa yaba posat ama yaukhre
0: Haujik tangai phadana darkar oribase angang nupi macha du natte magi masada loina khi hairiba lotpham takpa maroladuni maduna bu phanglagadi sahi tara nepal gi laisabi macha ma hekt puthok payare orphanage degi bu oiro selpi duna neklagabu oiro
1: madu pumna ma gandhi shu ma pasu khangini maibem aingonda bemem da laikhriba sho sedu puthokna bagi upai laite paisa si lokshan bi ai ma si lobangam jero imai bema
0: anga sahi ma ma khai khaktamak ngai ri ba ma no nga lak pa de leiram da ba si khiram ba yare khanduna kauk thok na khraba handak te ibungo ge apok pa advocate gunogi will yaw ba file si thengna rak pa de gi mahak pu amuk thina rak pa ning sing na rak pa
1: ai di imai bema anga nga si phangani hai ba tha jadre
0: adu oira ba di asuk yam khraba sen phamase arem bada mang batar brane bungoi boke
1: upai leitabni ne mai be ma kai doru ne

0: nang hai tu pura one ne atho po rong ne one ne chalo
1: ngai khu ngai khu ngai khu ibu one ne bab ama de pu do
0: ai bab ama de supu pu de chalo ya ne hai sini
1: hela
0: chalo ni tin hari de chalo
1: in khotana ga di tor kanu
0: kadu mai lo jor chalo
1: nang khang wei na do nang

0: ngasi ningthau kaba numit. Good afternoon, ladies ki tharamda thamchari adomna khanbirakpa tabi ningba manipuri film isai. Thamchari ba ekhoi gi studio gi mobile number tharam tabi ribu khoi gi mafamda nalukna ningsing jage. Ekhoi gi thamchari ba mobile number 8798803293. Amukana ningsing jari 8798803293. Thamchari ba phone number si the call to pirak tuna adongi khoida bi ba film sei sing khanbir o haina naluk chari. Ahan call lukut chari. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Taram nuk chari ming le phone tang khang chagi.
1: Sa ngasi isai khanda pa ni ming netra.
0: Hoi hoi. Mani.
1: Mani.
0: Mani tak piu. Hello.
1: Hello, Tazari.
0: Tazari. Ming lay from Hanong, tung tak piu ba?
1: Ming lay from Onam. Mayroon kayo na rin ang bibina niya sa.
0: Bina. Taram-taram na ugchari bina. Kari sa itabi ganyan nga sisi.
1: Kagi, nasin kati uro na. Ang ang balay sin na. Bidang kaliba tawdo. Lagi sin sang na tumpulili.
0: Sering ba? Pani. Isa isi ang pasana sa kudol tang bili ko. Sige, sa isa ko sing di kang bibro. Kasukai de Arvin Soibam Amadi Chitra Pangambam Anigi Konjelda Ekendra Tien Subana Sairiang Ba Duga Toni Ahibam Sairang Ba Isai Niko Isai Se Marak Thacha Bada Gya Ina Ngang Baho Rama Kasu Tokri Makata Na Tang Mati Am Tangang Thavira Gadi Am Nungai Jagani Funny Isai Adum Thazara Gya Isai Mati Am Tangang Thavira
1: Tangang Balesina Ijang kaliba, lagi sing sala, tumpag liba. Ay ko'y anigil itaw buye,
0: tagachari.
1: Yamna
0: kasi na kudol tamdire, tagachari tumbo. Isay kudol tamdire, wakching gilian sun sidagi. Arvin Soibam Amadi Chitra Pangambam Anigapunu Konjelda Ekendra Tiansubana Sairingba Amadi Toni Ahibamna Sairangba Isai.

0: HIV가 사고는 행리바 미워 신부 한탄에게 행바 아무디 따티 따오이는 따 위로이다 보니 까리군바 하이리바 더웅싱아시 사타람라바디 HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 기마카다 세락 초이드는 펑거니 HIV 포지티브 어르바 미워 신부 나트라가 HIV는 소홀라바 미워 신다 따티 따오이는 따오바 마코이기 말할 말 돈 프로퍼티 문나보 호나라바디 엠버스맨드 컴플레인트 따오바 야이 Complaint form ART center sing the loin of Hongbigani. Online the complaint of Vigay Haragana. Manipur State AIDS Control Society ki website the Sangla complaint of Vig. HIV Eskimaram the Hena Kupna Kangna Bagitamap. AIDS toll free number 1097 call to view. Amuka Hajagi AIDS toll free number 1097.
1: If driving is art, you are the artist. You don't need a reason to drive. You need a Swift to fall in love with driving. A Swift with the all-new 1.2-liter Z-Series engine for perfect balance of power, comfort, and fuel efficiency. With six airbags as standard across all variants. Features like Smart Play Pro Plus, rear AC vent, and wireless charger. So buckle up. It's time to go Swifting.
2: Get attractive offers up to Rs. 45,000. To know more, visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
3: Akaswani Imphal Sangai Channel Gi. Good afternoon, ladies. Tharam da dombo amukhana taram nukchari. Hello. Hello.
4: Hello, sir.
3: Good afternoon, ladies. Tharam da dombo taram nukchari. Kanawa birabuno.
4: Hello, tonu sa. Sharan to jari je sunita. Kurang ngondagin sa.
3: Fani sunita. Ngasi shibu kari insang cha birage sunita.
4: Sa. Ngasi bhe maireen thongbo na sa jari sa.
3: Mm-hmm. Ado marian tong musu hau no cabi le isai sina kari isai tabi ga dino
4: au sa yuni ka ama to film gi na sa
3: mhm
4: ni to ji hari na sa pa isai ai gi pon si pon si oi tere le tang la go man ai mai am le bane sa ra ti doi ta ja ge
3: mhm yening tha ama da film si da gi ai gi pon si oi dere bi kunje bihari gi konjel da bijend kumar sharma na sereng ba du ka hamom na bana Sayang ba isai sini ko?
4: Aosa.
3: Mhm. How jiksi kari tau biro mino sunita si?
4: Aosa. Aje labuk telau yang berseru bani ada sar ki program si. Tada le mino sa.
3: Mhm. Labuk singgi pibam dia jiksi kamai tau biri ki?
4: Aosa. Foto ya de.
3: Hoi. Ising masih de dum nungai biro sunita lagi.
4: Ising masih de aosa. Adam nungai. Kau ingin tu dia dum nak ngapani ganah.
3: Mhm.
4: sing yaw droga jo din te den dagi dong sing ma ga dong thada ba adam na han nong khra chu gi ban na dong sing gi dong loi lang ni cha
3: ko i thai gum bacha bi ra na traga ko gi nong gi sing na jing jung gum na dong
4: ko de a nong gi sing gi ga dong loi ya dong ko ko no ta wa cha ai gi de khla kham an de
3: phani phani yam na mang nuai che he na sum pung pha ba hayang poinu da phau yam na lok poi bi hai bo afum sitam je ke adadi sai se khudol dam je ra ge tamin ha se
4: Ah,
3: tak ada cerita. Tak ada cerita, tunggu.

nang sumawni film sidagi maibam rosibina gi khonjelda amarjit rajkumar na sering ba madito mu thangjam na serang ba isei si tahan jabagulina na ngasi gi damakta di good afternoon ladies thorum lantuk chabagi pungja adusu loshilagli ngasi gi call to piraktuna thorum sar gya birakhi ba madi thorum tabiri ba khoi khuding bo amukana thagachari loina na call to birak pa madi pai phangjok da ba kya gi damakta su Pukchil chaw nungak pinaba nolukchari loina na matung tarak pa thorum singda saru gya birak na ba

0: ay susen silage
1: ay hai kana kana no le mu si ngasi dina twai le urge uran busa chen khigano uran busa chen khino ichi shambal gashe loi ne thutik lage chen khrene che
2: ibu wa yumbu ai koi na uran basi ubada ichi dina usangduna tanna bo na bani ai koi na khong bada adom gi tumba kaire waro bi ganu ko
1: adom na hai ganu Nakoi nak kongdu nu huran, betul tanthok nene bahot nara mendera badi. Aiyi potcei loin nama.

Haujik tabi kre marup sing na tabi ningi haina khanbi rakpa manipuri album isai sing tahan jakriba isai asiga loinana ngasigi di matang asida ngai kho ta kisi thoram loishin jabagi pungpham adu yoksalakle le palaitana tabi ningba manipuri album isai sing adumak khanbi ro aikhoi gi thamjariba contact number di 7005489767 ngasigi damakta di umnamakpu amukka hanna laishram thoi devina khurumjari.

ngasigi good evening manipur gi dharam sida sandokchari ba isai singa si nungai na tajari haina ulaw relief camp da lebiriba manglem ba kayan baibumna phongdok birei thagachari

da thoram tabiram liba pumna makidamak buduna lakchari tongan tongan ba saisak ba saisak bising dagi git sing mathang mathang oina git khudong gi han boina alka yagnik amadi sonu nigam ani puna sakmina bai sayama lanthok chari